0: dudes. Ako to, si Kritiko. Bago tayo magsimula, meron lang ako maiksing kwento. Alam nyo, nurse sana ako ngayon eh. Pero pagrarap pala yung gusto ko. Kaya samahan nyo ako at magbagsakan tayo dito sa music room. At yung una kong kakantahin, sobrang na-touch ako dito, sobrang madamdamin yung song. Kasi ginawa ko tong song na to noong nagsisimula pa lang yung lockdown. Sobrang, alam mo yun, yung taong namimiss mo ng sobra, yung mahal mong gusto mong puntahan, kaso hindi pwede, kasi nga lockdown, kasi may pandemic, kaya hindi kayo pwedeng magkita. Diba? Sobrang sakit nun. Alam ko maraming naka-experience nun, at maraming naka-relate dun. At para mas makarelate kayo at maintindihan nyo, tara, simulan na natin to. Amasak.
1: Asan ka? Gusto ko kasing...
2: Let's go!
1: Gusto ko kasama ka. Gusto ko kasama ka.
0: Gusto ko kasama ka.
1: Gusto ko kasama ka.

isa. Kung ako'y makulit, pasensya. Ganda mo'y malupit, mabenta. Lalo pag yung damit magenta.

sa mga ba? Kanina ka pa hinahanap. Pwede ba na lumapit ka pag di na

Malamang, meron din kayong mga taong gustong makasama. May mga tao kayong gusto nang makasama, kaso nga lang, hindi nyo sila nakasama noong mga panahon na yun. Hanggang sa, alam nyo na yun, sobrang dami nyo ng message sa kanila. Text kayo ng text, call kayo ng call. Kasi nga, miss nyo na yung isa't isa. And itong pangalawang kakantahin ko, ito yung karugtong ng kwento ng Amasak. Kung sa Amasak, gusto niyang makasama yung tao kahit na alam niyang bawal, dito naman medyo agresibo na siya. Kaya medyo SPG na ang tema nito. Nung ginagawa ko tong song na to, sobra ako nahirapan kasi paano ko ba ilalagay sa lyrics yung temang makipagrelasyon or mag-chat or mag-text or mag-PM sa isang taong taken na. Diba? Sobrang hirap. Pero para pas maunawaan nyo, halika, PM-PM tayo.

0: Hello, Philippines!
1: And hello, world!
0: All right, welcome to Hotel ABA.
2: Maraming nakatanim na magagandang alaala dito.
3: Gusto namin bilhin yung party.
4: Sino naman nagsabing magbibenta kami?
5: Saksak mo yung pera mo sa baga mo.

Bago pa tayo magkaiyakan, mabuti pa, tawagin ko na ang makakasama ko ngayon. Please welcome, Fana.

0: Jesus.
1: Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat. Isang karangalan na makasama ka sa Entablado. Thank you so much, Fana.
2: Thank you so much, Critico. Maraming salamat for inviting me here. Maraming salamat.
1: Thank you po. Salamat. And yun, mga dudes, naway nag-enjoy kayo sa bagsakan nating ginawa. Muli, ako si Critico at ito ang The Music Room. Yeah.

0: Hope, nasan ka?
1: Guy, kay mahal na mahal ko po kayo.
2: Saan ba talaga si Bob? Bakit tumimit ang mukha? Ano ba talagang kinalaman ko sa pamilya mo?
3: Ibang-iba ka sa amin. Ibang-iba ka sa amin lahat.

0: gapang ka ni nanay para maging matagumpay.
1: I go with you in your shoot, sir, and you don't have to pay me extra because it's my job.
2: Halain mo, magdadalawang taong ka na dyan.
3: Ibayan mo ang kakayahan mo.
4: Yan, magdadala sa'yo sa pangarap mo.
5: Nagbunga din ang bawat dasal ko.
2: Ang gano'n!

0: NCT aside from Ikembot Mo, which is, yun nga, again, it's a fan favorite. Pero for you guys personally, I want to ask each and every one of you, ano yung favorite song niya from that EP and why, of course?
1: Dulce Tira Tira po. Mm-hmm. I love that kasi na-challenge ang lahat ng mga kababaihan sa Baby Dolls. May rap po kasi siya. Mm-hmm. And first time namin gawin, good vibes lang siya, playtime, ganun. At the same time, alam mo yung napapakita mo kung ano pa pala yung pwedeng i-twist ng personality mo. Mm-hmm. Kunwari ako, super girly. Pero, ay, Taren, marunong ako mag-rap.
0: Yes.
1: So, natutwist po ng song yung personality ng individual po.
0: Yes, nice.
2: So, for me po, yung kitang-kita, kasi parang excited ako i-perform namin siya. Kasi marami siyang, ano, like, dance breaks, ganyan. So, yeah, abangan nyo po.
0: Yes.
3: Ako naman po yung Ulala Baby. Kasi meron kami harmonization. Harmonization.
0: Nice.
3: 5, 6, 7, 8.
1: Gusto ko yung live sound po.
4: So,
3: ayun kaya. Diba yung iba kasi mga songs namin, parang puro kembot, ganyan. So, ito parang mat-challenge yung vocalization na.
2: Oh, yeah. Or the singing nila.
3: Singing namin ito. Kaya yung pinaka-favorite.
0: Nice. Okay, cool.
5: Ako, feeling ko, bukod sa Ikembot Mo talaga, yung Ulala Baby. Mm-hmm. Kasi, I love kids, and feeling ko yung chorus part nun, yung dong, digi, digi, digi, dong. Yun yung mamimiss ng mga bata. Uh-huh. Yung pati bata, maririnig siya na parang masasabayan. And feeling ko, mas makakakonect ako with the kids pag puro ganun lang yung lyrics. Yung ding dong, ganun. Yun po.
6: Ako din po, Dulce Tira Tira din. Oh. Kasi, siya yung parang sobrang pasabo, parang dulce. Yan, ganyan. Dulce, ganyan. So, parang napapaano kayo, parang, uy, ibang-iba to sa ano namin, sa ibang mga kanta namin. Mm-hmm. So, ayun po. Tsaka, for the rapper era ang lahat.
0: Yes.
6: Noon, rapperies, ng taon, ng taulang. So, ayun po. Sana po napakinggan nyo na din po yung kanta na yun.
0: Yes.
7: Sa akin, Ulala Baby. Kasi, nung nag-record kami, para sa akin, dun kami lahat na LSS na nahirapan kami to not sing the song.
0: Oh.
7: Bago pa siya ma-release. Lahat kami nagdodong, digi-digi-dong na hindi pa siya na-release. Kaya, for me, that's my favorite song.
0: Mm-hmm.
8: Ako naman po, aside sa doon sa tira-tira din, yung clap, clap, clap, alright. Maganda siya for me kasi yung lyrics niya, very empowering. So, parang puro rampa, yeah. Like, love yourself, gano'n na parang i-flaunt mo yung aura mo, gano'n. So, para sa akin, clap, clap, clap, alright.
0: Wow. Nice, nice. Okay, it's nice knowing na you guys also enjoyed recording your songs as well. So nice.
4: At hindi lang yun. I mean, syempre, sanay na kayo mag-perform ng ibang mga kantas in showtime.
0: Yes.
4: But recently, you guys have rocked the Zumba Festival 2026 and the Tay Tay Rizal Zumba Tour.
0: Wow, Zumba
4: What's
0: Tour.
4: The difference naman from, you know, leading a Zumba or massive fitness crowd or performing doon kaysa singing mga cover songs din na sa showtime or dancing rather sa showtime.
1: Who are yan?
5: As a Taytay yan.
0: Yes!
5: mas masaya. Ay, actually, pareho lang. Pero parang mas makulay kapag nagtuturo ka or nakikidance ka with the Zumba ladies or mga mommies. Kasi una sa lahat, yung color ng damit nila, talagang binabalik talaga nila yung retro, yung mga colors, hindi yung neutrals. Talagang colors, yellow, green,
4: mga disco vibes,
0: yes.
5: Yung mga tassel pa yan. And sobrang saya kasi yung vibe na makita mo pa lang sila, ang saya na. Yun po, yun yung masaya sa feeling pag doon ka nagtuturo sa mismong event.
0: That's nice. Ang cute din kasi nung concept niyo talaga. I super love yung mga outfits niyo.
1: Kaya
0: tuntua din yung mga tao sa inyo joining you guys as well. And of course, everyone loves Zumba. Especially sa mga barabarangay.
7: Isang beses po, nagka-black eye po ako.
0: Oh my gosh!
4: Oh my gosh!

0: congrats sa atin, ha? Tuwang-tuwa sa atin, mga apo.
1: You're my number one animator here.
2: Masaya ka ba sa buhay mo?
3: Ako lagi ako ng bababae, pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
4: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
5: Hirap talaga pag first time.
4: Unahin mo

0: Mau beli kekecian.
1: Aisa, Daisy.
2: Alas dos. Kailangan namin siya bago magalas dos ang hapon.
3: Nasa gyara ho yung mga sundalo.

0: And hello, world! All right, welcome to Hotel ABA.
1: Maraming nakatanim na magagandang alaala dito.
2: Gusto namin bilhin yung parting.
3: Sino naman nagsabing magbebenta kami?
4: Saksak mo yung pera mo sa baga mo.

0: linya. Chat.
1: Why not po mag, ano, mag mga Filipino
2: cultural
1: dances po. Oh, yeah, yeah, mga folk dance.
3: Pero, mga tinikling
1: no, po,
3: na may extra na, hop and extra step in Cambon.
1: Pero same did po with Ate Arian. Kasi actually halos lahat po ng genres namin na feature na po namin sa Showtime. And hindi pa po namin na napi-feature ng todo-todo po yung genre ni Ate Ina, which is contemporary ballet. And gusto lang din po namin na mabali mga putuput na namin. Gusto namin na experience kung paano umiikot ng sobrang dami. Tsaka nang hindi na ihilo. Diba? As an anemic person, gusto ko maramdaman kung paano niya nagagawa yun.
0: Gets. Amen.
3: Kaya naman, how about you guys with yung mga genre na gusto niyo i-explore sa mga sayaw niyo?
4: Ako talaga, ano, contemporary talaga.
2: Oh.
4: Yung extension, kasi yung feel na feel mo yung music. Tsaka kasi, lagi kami bomba. So, yung ano naman, softy-softy, as a soft girl.
0: Soft girl.
4: Yun, yun po.
5: Ako gusto ko ma-try pole dance.
0: Yes.
5: Oh,
0: challenging.
5: Parang na-imagine ko yung mga baby dolls nakasabit sa
0: pole. Tapos ang challenge isa lang yung pole.
5: Magpalo sa
0: tayo. Diba? Masakit na dyan sa area. Diba?
6: Ako parang gusto ko itry, ano, afro. Kasi as, ano, half African American. Parang gusto ko yung...
3: Sobrang solid, diba? Afro beats, diba?
0: Yes.
7: Ako po, ang fantasy ko, burlesque.
0: Ayun.
7: Yes. Parang nakikita ko kasi baby dolls very flexible sa iba't ibang genre. And hindi pa kami nabibigyan ng ganung klaseng performance kasi limited po ang exposure sa shot, bawal maganito, bawal maganyan. Yes. But if given the chance,
0: yes,
7: yun po yung fantasy ko. Yung mga feather, mga heel, ganun.
0: I like how yung binansyon niyo lahat. Parang feeling ko kaya niyo lahat 'yon as well. Yes. Only ano is like sa next EP niyo, lahat 'yon makikita natin, hopefully.
5: Parang wala pa yung burlesque.
0: Wala pa.
5: But yeah. The next album pa.
0: Hopefully, yes! Hopefully, yes.
5: Gusto niyo yung pole dancing?
3: Nagkaroon ka na ba ng eksena sa Alibay na sumasayaw kayo?
6: Wala eh, kasi nga, di ba, waitress.
3: Nakasama
6: po na kami sa ano, sa Dali.
0: Yes.
3: Doon kami na nagkakilala sa Cebu.
0: Cebu. I like how everything is connected. And of course, we won't forget about Ina right here. So, we heard you are a registered nurse. Yeah. Ikaw, what made you decide that you want to perform as well and you want to pursue this as well?
2: Performing has always been part of me. Tapos yung pagiging registered nurse ko po, it happened before baby dolls.
0: Ah, yes.
2: So, I was already working sa hospital for 5 months na I thought wala na akong chance sa dance or performing. Nag-stop din po kasi ako for a while. The Girl on Fire was my comeback sa dance.
0: Dancing.
2: So, natalo ko dun, sabi ko, baka hindi talaga siya for me. So, I was planning to take medicine.
0: Oh, wow.
2: Pero nung supposedly mag-review na po for NMAT, bigla akong nakareceive ng call na in-invite ako for a girl group. Tapos parang doon ako nag-ano na, Mami, kailangan ko i-take tong chance na to. Sabi ko, pag para sa akin, if not, I will take the other path. Yeah.
0: Grabe, you still have time for all of those things. You still have energy. Yun talaga yung gusto kong sabihin. Kasi diba, syempre, very taxing, very grabe yung oras ng nurse. And you still had time to, you know, train yourself, to dance again, and make a comeback. Grabe, perfect. Yeah. She really is productive. And we had lots of fun knowing you guys, and we are glad that we got to introduce you to our Gen Mix as well. But let's make this more interesting.
3: Yeah. Yes. So Gen Mix, we are going to do a telepathy round. Simple lang naman ang gagawin natin, guys. We will ask you all questions, and then in a count of 3, 2, 1, kailangan yung isagot. And ang goal nyo dito is dapat sana parehas same, lahat yes ng sagot niyo.
0: How well do you know each other?
3: Bale.
0: Oh.
3: May totoong ba kayong connection? May telepathy
0: grabe
3: ba kayo?
0: Stirring up the pot. So how confident are you guys with your connection? In a scale of 1 to 10, 10 being the highest.
6: 9.5.
0: 9.5?
6: 7.
5: Or 100.
6: 6?
5: Parang 10.
6: Parang
0: Ay, nako, I'm hearing different numbers.
3: let's test it out and see.
0: Sige, let's see. Sige, for your first question, DJ Robbie.
3: Okay, for the first question, Jen Mix and Baby Dolls, which baby doll is the mom of the group?
0: In 3, 2, 1, go! Ay, pa,
8: nanay ka na pala.
0: Majority is Cole.
8: Kasi ito ko nakaturo na.
0: Si Ina.
4: Kasi Ina siya
0: eh. Ay! Galing! Okay,
3: yeah.
0: Love that.
8: Oo nga.
0: Pero majority is Cole. Why? Siya ba yung laging may dala ng food?
8: Ng perdible.
0: Ay, prepare.
8: Alika.
0: Oo.
1: Kasi, lalo na po sa amin po ni Ate Arian as the youngest po. Yes. When we need advice po, we usually reach out kay Ate Cole.
0: Wow.
1: Minsan kay Ate Jo po.
4: Pag yun naman ako sa akin,
1: minang pa kayo.
0: The most reliable pala si Ate Cole nila. Kaya you're the mom of the group.
3: Eh, kayo naman, Cole, ba't niyo pinili si Ina?
4: Si Ina, kasi pag may sakit kami, Ina, as a nurse, Ina.
1: Actually, may private nurse ang baby.
4: Tsaka hindi, yung budgeting. Ina, wala mo na pagkasya yung
1: true.
4: Magaling
2: sa budget. Para sa akin, kaya tinuro ko rin yung sarili ko, parang kami talaga ni Cole yung nagiging ano sa kanila.
0: Majority is Cole, but meron din Ina, okay, as the mom of the group.
3: All right, Jen Mix, the next question is, which baby doll is most likely to trip on stage but laugh it off?
0: 3, 2, 1, go! Who are we pointing to?
3: So may nakaturo dito kayo sa area.
8: Ako?
0: Okay, sige, 3.
3: Parang majority win dito, diba?
8: Ano, pasok pa sa akin yung dalawa?
1: Oo, dalawa.
0: Majority kay Ariel. Pero we are also seeing Juby and Johaira. Why? What is the story behind this? Tumatawa si Juby.
7: Hindi, si Johaira po kasi, nasa likod niya ako noon. Tapos, nasa harap ko siya. Tapos, magpa-fountain na kami. Natapilok talaga siya, like legit yung boots niya, gumanon talaga siya. Patuloy pa din siya, ganun. So, yun lang yung
0: fun memory. Okay.
3: Nasaktan ka ba?
7: Oo, see.
1: Actually, lagi naman ako sasaktan. Lagi ko silang nasasaktan.
8: Kami yung nasasaktan sa kanya.
1: Mali pala. Ang problema ko kasi sa rehearsal, so kaya sa mga medyo mapwersa kasi ako, tsaka mahaba
8: yung kamay. Bakal mo yung kamay niya.
1: Kaya, halos lahat sila nasuntok sa
8: natawa na.
2: Chika ko lang po yung isang beses po, nagka-black eye po ako.
0: Oh my gosh.
2: So, accident naman po siya nangyari. Pag ganun po niya dumaret siya, sabi ko, okay lang ako pag tingin nila may black eye.
8: Okay lang, pero may black eye na ako.
0: Hala, kaya pala kanina, she's in deep thought. Sabi niya, sino ba? Ikaw pala. Girl. Okay, pero a lot of you girls pointed to Ariel. Bakit?
1: Ano talaga yun? Sobrang medyo sa kanya, naiyak siya.
0: Oh.
1: Kami naman, nag-worry naman kami sa kanya that time. Pero nung malaman naman yung reason, bakit hindi niya masabi kung ano yung masakit kami tawa-tawa.
2: Kasi po, mayroon kaming rehearsal. And then may scaffolding. Nag-earn po ng space. Tapos nag-shoot siya doon.
1: Isang lid lang.
2: And then 2 days after, sa stairs naman po ng showtime, bigla naman po siyang gumulong. Ako nung meron sa kanya that time.
0: She's anemic daw.
2: As in, gumulong talaga siya. Baliktad talaga yung katawa siya. Doon naging action star.
1: Kasi pangatawa ko yung hindi niya masabi.
2: Sino ba siya
1: kayo? Parang nahulog kasi ako dun po sa may, parang may pababa po kasi yung sa may stage. Parang natapilok po ako, tapos gumulong po ako. Tapos pagkatingin ko pong ganun, si Kuya Ayon nandun, sabi lang ni Kuya Ayon, yan ka na naman, okay ka lang. Ginunan niya lang po ako, tapos sinabihan na po nila ako na lahat ng dadaanan mo, mag-ingat ka, lahat titignan mo, kasi dedikado na po talaga buhay ko na.
2: Katuwag daw kami magdidikit sa'yo.
3: So sa inyo lahat, sino yung pinaka-clumsy?
0: Actually, lahat na. Ay, lahat daw.
2: Pinaka.
1: Clumsy ako.
3: Alam mo, ibig sabihin talaga, sinadya ni Diyos na naging registered nurse ka muna.
0: Yes.
6: Para may sarili mo din.
0: Para may tatakbuhan sila para i-diagnose ko na yung nararamdaman nila. Okay, kasi very pro.

0: 10% ko po sa Australia. Ang dami po pala talagang Pilipino! Pita, yeah! Oy, sobrang saya po na nakapunta na ako dito. Finally po. Kanta po tayo?
1: Go!
0: Yes! Okay.

0: Mga pulis, dapat sana ay protektor natin.
1: Sila ang mas nakakatakot.
2: Bakit ang brutal mo sa mga pulis?
3: That's why you're just a vlogger.
2: Bakit mo naman sinugal yung buhay ng anak mo?
4: Nay, okay lang po ako. Eh, siyempre kasama ko po si tatay.

0: ano ah, parang nakita ko yung mangyayari.
1: Miss, ano, may problema ka ba? Pwede mong sabihin sa akin, makikinig ako sa'yo. Sige na, Miss, halika na. Buba ka na.
0: Birds of the same feather, yung minamaras together.
2: Imposible to.

Hello po! Good morning! Ngayon, excited ako kasi first time akong inibitahan ng mix dito po sa Mix Hits Different. It means I'm one of the different... Oh, joke lang! Joke lang ako. Ibig sabihin, may tiwala na po sila sa akin. excited ako. For sure po, magugustuhan at mag-enjoy po yung mga family ko po. Kasi tagal na din nila po itong ni-request eh na mag-mix hits different po ako. So yun, exciting! Let's go! India! Tiyong lahat! I'm sorry kasi. Nabalaw na. Oh, sobrang excited po ako. Na kinakabahan. Pero akala lang. Tsaka hindi ko alam na may audience po. O yun yung nakakaloka. All the dead man has some worries and doubts and Hello! Magandang araw po. Ako po si Maymay Entrata at welcome sa lahat ng nanonood dito sa Mix Hits Different. Let's go! Unang-una, maraming salamat sa lahat ng andito. Naging emotional ako kasi parang tagal natin hindi nagkita. Tapos tagal natin hindi nagkausap. Alam mo yun, naiyot ako. Okay. Sana isa ito sa mga gagawin kong live na kasama kayo na matitreasure niyo po sana habang buhay. Sobrang napakalaking biyaya na nagkita tayo ulit para mapag-catch up ulit. Ang una ko pong kakantahin ito po yung bago ko pong single na Auto Deadma featuring po by Wusuk from Pentagon. Ito po yung i-auto deadma natin lahat ng mga negatibo na dumadating sa buhay natin. Alam ko hindi madali i-auto deadma kasi nga iba yung dito eh. Simula nung PBB ako, simula nung pagkabata ako, lumaki ako, na matatag yung loob ko, na sobrang lakas ng faith ko talaga sa Panginoon na kahit anong challenges ay kakayanin ko. Hindi po ako aware nung una na wala na pala sa tamang pag-iisip yung utak ko. Kaya ayun, na-diagnose po ako ng depression. Tapos dun ko natutunan kung paano i-auto-deadma na lang agad yung mga negatibo. Pero, ang maganda po dito ay okay na po ako. Okay na po ako. Dahil po talaga sa Panginoon po talaga, siguro hindi ko malalampasan lahat ng pagsubok na yun. At syempre, yung suporta po ninyo talaga kahit anong mangyari. Okay, ito na. Simulan na po natin yung auto-deadma song featuring by

0: Dead Ma. Oui.
1: Dead Ma.
0: Thank you. I saw it. Thank you, Paul.
2: Ang ano ah, parang nakita ko yung mangyayari.
3: Miss, ano, may problema ka ba? Pwede mong sabihin sa akin, makikinig ako sa'yo. Sige na, Miss, halika na. Buba ka na.
2: Birds of the same feather, yung minamaras together.
3: Imposible to.

Okay, so ang next song po natin ay title po nito ay Ama Ka. Eh, joke lang, sawang-sawa na kayo, no? Ito po ay Pwede Ba? Ito po ay originally po recorded po Miss Victoria at siya po nag-produce ito at siya din po ng writer nito. May story po nito bago po nabigay po sa akin yung

kanta. Ang dami na po palang nag-approach sa kanya para po magawa ng version ng pwede ba? Biglang ba naman yan na napa-approve po na ako po yung maggawa po ng version ng pwede ba? Yun, sana po mag-enjoy kayo.

Thank you po. Maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat na nandito po ngayon. Nag-jamming po sa akin dito sa Mix Hits Different.

0: Okay, my name is Natalie from My Dreamers. How did the collab with Wusuk conceptualize? Who reached out and how were you picked?
1: Can you elaborate? Hindi totoo po. Hindi ako nagcha-joke. Hindi nga po. Ano po ba yung... Kung paano po ba...
0: Nagsimula?
1: Magwa-one year na po namin natapos yung music video, yung kanta. Tapos, sobrang late na po talaga na nalaman ko talaga na meron pong mag-featured po dun sa song ng Autodead. Tapos after mga 6 months yata, dahi, natuloy, dahi. Tapos bigla ba naman na sinabi sa akin na si Wusuk from Pentagon yung magkocollab po dun sa song ng Autodead. Tapos meron akong oportunidad na makausap si Wusuk po sa Zoom. Tapos dun mismo sa meeting namin, yun lang yung araw na kinumpos niya din yung song kaya makaperform ko na siya. Ay, makasama ko siya sa pagpo-perform ng Autodeadma in person kasi iba pa rin talaga pag ano, kasama ko siya. Pero ano, I'm hoping. Okay, yun naman po.
2: Is there any upcoming project we must watch out on?
1: Yes po, meron. This year naming i-shoot pero hindi ko po sure kung kailan po ipapalabas. Hopefully din po this year po, no?
2: Thank you, Mari. Thank you po.
1: Siya naman. Pero wag natin i-jinx. Huwag mo i-share talaga kasi baka ma-jinx ba? Ay, wala pa na. Sabi ni Maymay. Sorry.
0: Okay, my third question. Any chance you release your self-composed songs in the near future?
1: Oo naman! Uy! Alam niyo yon. Alam niyo yon. Tanong-tanong pa kayo, ha? Merong naano eh, merong lumabas eh. Tanong-tanong pa kayo. Pero oo, at sobrang excited na ako na marinig niyo muli yung kanta. Hindi ko lang kanta, kundi hindi ko nga po pwedeng sabihin. Pero meron po akong marirelease na kanta ko po mismo na tagal ko na din pong kinompose. So yun, excited ako ulit kasi ang last kong kinompose iba po yung Baliw, yung nasa PBB po ako. Tapos nag-stop lang yun kasi nag-focus kami sa acting po. Tapos ngayon ang dami ko nang nakasama ng mga sobrang magaling na composer, sobrang magaling na singers. Parang mas na nabuhayan ulit yung pagko-compose ko ng kanta. So yun. Sana nga yung mga nasulat ko pa nandun pa rin sa notebook. Eh, sana lahat na yun mabuo. Pero may nabuo na, isa. Guloy! Okay.
2: Sa Manila, ay?
1: Sa Kamaliya. Uy, grabe! Formal kayo ngayon! Pero pag kami sa labas, wah! Wow! Pero dito?
2: Babe na daw eh.
1: Ah, babe. I bought one. Okay. Sige, okay.
2: Okay, there's still a question, Mai. Anyone from your age bracket of local artist you want to collaborate with?
1: Siyempre, kung mangarap lang tayo, doon na tayo sa taas po, di ba? Matagal ko lang sinasabi ito. Gusto kong makasama or makaduit si Miss Sarah, si Miss Casey, Sir Gary V, yung BGYO, SB19, Beanie. Gusto ko din sila makakulab. Tapos, sino pa? Bumadami pa eh. Basta marami pa. Pero, yun, dream yun. Bonus na kapag matupad yun.
3: Hello, Mai.
1: Apo, hello.
3: I'm Helen Cortez, representative.
1: Tingin, iyak nang iyak.
3: Legit may wife line. This is my question.
1: Okay po.
3: If you will do or organize something special to show your appreciation to your fans, what would it be?
1: Yun na nga, gaya ng sinabi ko kanina, nung nakita ko silang dalawa, parang naluluha ako kasi ang tagal kong di mismo nakakita talaga at nakausap mismo yung mga nagsusuporta sa akin. Tagal natin hindi nakapag-jamming, so yun talaga yung wini-wish ko talaga. Yung meet and greet po sa lahat ng fans, love team fans at solo fans, kahit sino, family tayo. So yun po. Thank you po. Bago po ako magpaalam, lubos ako nagpapasalamat po talaga sa bawat isa sa inyo, sa lahat ng sumusuporta sa akin, bumagyuman o hindi. andyan kayo po talaga sa akin, nakasuporta lagi since day one po. At naaalala ko bawat isa sa inyo, yung mga solid talaga na sumusuporta sa akin kahit kilalang kilala niyo na po yung maging yung masaya at yung malungkot na Maymay, yung galit na Maymay, at yung nakaka-disappoint na Maymay, at ayun, masayahing Maymay. Maraming salamat kasi, di ba mahirap po mahalin yung tao kapag alam mo na yung buong pagkataon niya. Iba pa rin yung kapag pinili niyo talaga po mag-stay po talaga. Kaya, thank you. Maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko yun. At sana kahit saan man ako magpunta sa career ko, kahit saan man lupa-lup akong mapunta, lagi niyo tatanda na habang buhay ako talaga magpapasalamat, hindi kahit hindi man personal pero alam niyo na yon sa puso ko, habang buhay ako magpapasalamat, habang buhay akong kahit magbabasa, kahit hindi man ako nagre-reply, habang buhay ako magiging grateful po talaga sa inyong lahat po. Thank you po, maraming salamat po sa suporta niyo, kundi dahil sa inyo wala ako dito sa position ko ngayon po talaga. So thank you po. Malaki kayong inspirasyon sa buhay ko para ipagpatuloy po yung career ko po dito sa industriya. Thank you po. At thank you po muli sa Mix Hits Different. Iba din talaga yung mix. Sorry. Thank you po. Maraming salamat sa lahat po ng mga nanood. At muli po, gusto ko lang po sana imbitahan po mag-stream muli ng Auto Deadma featuring Wusuk sa lahat ng digital platforms worldwide. At syempre po, yung music video din po namin available na din po sa ABS-CBN Music YouTube channel. Thank you po. Maraming salamat po. Sobrang kinakabahan ako kasi Hits Different po talaga. Sobrang kabado ako talaga. Ang dami pong surprises. Yun nga, kakasabi ko po kalina, ang daming, hindi ko kasi alam na may audience po pala. So, iba din yung parang may nanonood po kasi. Kasi, napag-jam na ako dati. Puro camera lang, director, ganun. Pero, iba pa rin yung feeling na may hype kasi with audience. So, yun, parang mapapajamming ka ng more and more and more. So, yun, ang saya. Masaya naman po pagka, lalo na po yung sa middle hanggang sa huli kasi nawala na po yung kaba ko. Grabe po, mag-prepare. Like, yung hardcore challenge po. Kasi kakabago ko lang sa music industry. So, bago lang din po ako natuto talagang kumanta. So, ayun. Grabe yung mga preparation, warm-up, ganon. Learning something new po. Every time na nagla-live akong kumanta. Kasi ito yung dati na sobrang kinakatakutan kong gawin. Kasi nga, hindi pa ako prepared at hindi pa ako sure kung talaga bang magagawa ko na siya. So every time po na nagla-live akong kumanta, at isa na to sa pinaka-memorable ko kasi ang dami ko ding natutunan sa every performance ko. Ang pinaka-gusto ko po talaga sa experience na ito ay yung nakasama ko nga po yung mga family ko. So maraming salamat po, Mix Hits Different. Sana next time ulit. Let's go! Bye! Thank you, Mix Hits Different. Sa susunod ulit.

0: dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa!
1: Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita?
2: Oh, yes. Kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.
3: Sandali. Kulang.
2: Kulang pa po. Kulang.
3: Taas mo ng konti. Actor?
2: Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
4: And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
3: Ang galing nyo! Ang galing!

0: pa ako. Aliin mo.
1: Okay.
0: Sabihan, tingin sabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing rant.
0: Excuse me?
1: Dami mong rant.
0: Parehas lang tayo! Ikaw lang din! Ikaw din ah!

0: Qué funny, Mariela, es muy nada. Hay una palabra muy imbécil.
1: Dime.
0: Ah, vemos más bait.
2: Spogi.
0: Mas alagaan ka. Mas nandiyan for you. Or, ang ka baka. Taka abroad, magtrabaho ka dun. O, oh, live apart tayo. Dami pwede mangyari kasi di mo rin naman.
1: Diba, sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Ay, di naman kita pinipili eh.

0: to buy or meant to be meant to be. Talaga!
1: Ito, okay, nakapikit.
2: Inaantok ako.
3: Nagbaro yung video namin ni Tupi. 5,000 views na ako!
2: Tumik! Kaya ko ba? Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig?
1: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
4: What's the surprise, Ino?
1: Kara, ito si Iris.
5: Pangarap ko lang na magkaroon ng masayang pamilya. Pero kung hindi pala sila totoo, mabuti pang gumising na sa katotohanan.
6: Huwag ka pong itapit ka sa mulugo! Ikaw ang nanggugulo!
7: It will ruin our family!

Yun, siguro mahalaga talaga yung magkakasundo kayo at good vibes na kayo ng co-train mismo. Ako siguro, for me, isa din ako sa nagbibigay ng good vibes sa group. Like, kapag nakikita ko na parang tahimik, nag-iingay ako or nag-pout. Para malit yung mood ng lahat.

0: Hello, boss. So, ang tawag sa gagawin natin natin? Team building.
1: He's first, guys.
0: Guys, sila yung seatmate ko. Kuya Angelo.
2: Angelo.
0: Para kami nasa school. Ang cute. Po, sobrang saya po namin. Gamit na yung pagka-creative. Yung bigla ang gagawa ka ng Lego na piece kahit na ano. Tapos mag-clay-clay ka. Tapos mga kung ano-anong laro. Siyempre, sobrang nakaka-enjoy at the same time. Dito naman po kami puro enjoy. Siyempre, may na-aaral po kami. And alam naman po namin na matitake po namin yung aral na yun as we continue our journey here po.
3: So ako, nagpa-perform. And then yung stage ko is my wings are made to fly. Patungo po sa pangat.
4: Wala to. Siguro, alam niyo naman po na ayun nga, gusto ko maging journalist po. Ito po, mic. Kasi nga po, ayun nga, I'm a radio MTV broadcaster po. Lagi kong hawak yung mic. Doon ko po kasi nag-feel yung sarili ko rin. Ito po yung feeling kapag nasa journalism po kayo.
5: I'm working out. I chose this because working out is a struggle. I pushed through it and then turned into a victory.
6: Kahit kasi nagkakausap naman kami sa bahay, iba pa rin talaga yung ganitong klaseng usap. Kasi mas nagiging personal siya. Mas nabibigyan ng kulugan.
0: And yun po, nagulat din po ako kasi first time ko pumapakinggan yung mga stories ng iba. So sana mas makilala ko pa sila.
7: We'd be going through this journey together as brothers and sisters, as a family. Everyone's far away from home. This is gonna be a second home. Sana you treat it that way. That being said, you have your own baggages that you carry. And for tonight, let go of just one thing. So I will ask you guys to pick one card and then connect with that card and try to see what story does it want you to tell. Allow yourself to be open and to be vulnerable.
0: Ako kung alam nyo, pero thankful naman po ako na hindi naman po pinabayaan ng lolo at lola ko. Sila yung nag-feel ng absence, kumbaga, ng father ko. So, sa pahinga muna, I think... Oh! Ayan, so I think sa pahinga muna, ipahinga ko muna yung, kumbaga, isip ko.
8: Hindi na rin po ako sana sa picture. One way. Hindi ko i-connect sa pangarap ko po. Di ba po one way po siya? Marami pong harang na madadaanan. Kahit na may umarang na halimbawa pagsulit, hindi galili ko sa kabila, sa kaliwa o kanan. Kasi diretso lang yung pangarap ko. Hindi ko po. Nasa Saudi po. So ang gusto ko po yung umuwi niyo po siya dito sa meeting.
0: Madami pa ako natutunan.
6: Nakakagaan ng loob namin kasi nai-open namin sa lahat yung bawat isa, yung kung ano kami.
0: Totoo po yun, yung ayaw namin ikwento na kwento namin. Parang nalabas po yung mga puot po namin sa loob po namin.
9: Hello. Kasi ano? Kaya ako nandito dahil sa love. Kasi dati, sa family namin, nagkaroon kami ng malaking problema. Sobrang hirap. As in, talagang para kang may bit-bit na sobrang daming

0: barbell sa likod mo, parang gano'n. Pero merong one time na ano, talagang lumubog kami, as in pati yung ipong ko na umbas na. May time na ang kinakain na lang namin, kinakain ko, tinapay. Tapos sa kapatid ko yung ano, yung kanin tapos yung Lucky Me gano'n. Noong time na yun, ang daming problema, sabay-sabay. Nawalan kami, putulan kami kuryente, tubig. Kahit lubog na yung business namin, daming na. Ilang beses kami naloko. Kaya nagpatuloy yung pag-artista, yung pagka-commercial kasi nga, nahihirapan kami. Ayoko nang maulit yung nangyari sa amin dati. Yung parang kay JL. Gusto ko mag, ano na, ako yung magpapaaral sa mga kapatid ko. Gagawa ng business para patakbay ng mga magulang ko. Pero hindi na kami mahihirapan yun. Gusto ko akong mag-aalaga na sa kanila hanggang sa pagtunda nila.
1: Mas nakilala namin yung isa't isa siguro. Tsaka nalaman namin yung mga ano, secret. Tsaka mga strength, tsaka yung weaknesses namin. Yun.
2: Mas nakilala po namin yung sarili namin.
3: We're so sad and happy at the same time.
4: So after this, mas comfortable na ba kayo with each other?
2: Opo.
3: Super.
5: Nararamdaman, everything will be all right. If not assured, it doesn't seem like everything is going to be all right.
6: They're not singing it the way it should be sung. I'm not assured.

una-una po, pagising ng maaga. And syempre po, hindi po, medyo hindi po kami sanay na gumising na maaga for training. So, syempre po, yung workout po na sobrang alien po sa feeling kasi syempre araw-araw po kami nagtitraining bago po sa katawan namin. And then, yung sobrang bait pa po ng mga coaches na parang lagi nila kami in-encourage to do our best. Kung ano mang mangyari, isipin namin kung ano yung purpose namin, kung bakit po kami nandito. And

0: nakamukha ko. Aliin mo.
1: Okay.
0: Tingko sabihan. Seryoso. Ever ba nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
1: Dami mong run.
0: Parehas lang tayo! Ikaw lang din, ikaw din ah!

0: Okay, funny, Marilis, more na ayaw mo na pala ako maging best friend.
1: What do you mean?
0: Baka, maraming mas mabait. Mas pogi. Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or, ano ka baka, taka bro, magtrabaho ka dun. O, oh, live apart tayo. Ang pwede mangyari kasi di mo rin naman.
1: Diba, ang sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Ay, di naman kita pinipili eh.

0: you don't trust me?
1: It's about responsibility.
0: Akala ko ba wala akong dapat patunayan sa'yo?
1: Hindi ibig sabihin nun, lahat ng gusto mo, susundin ko.
2: Hanggang may hinig pa ako
3: na... Ikaw.

0: na pinakamahalaga sa lahat, siguro din mo wala makakilala sa'yo.
1: Zero noise, zero visibility, precise entry.

0: Sir.
1: She's the mistress.
0: Angel? Pag
2: naalala ko ang mga... After 3 years, nakita talaga kayo ulit sa laki-laki ng Dubai. Of meant to be, meant to be. Talaga!
0: Ba't doon kayo nakapikit?
2: Inaantok ako.

0: first time ko po sa Australia. Ang dami po pala talagang Pilipino! Yeah! Ito, okay, sobrang saya po na nakapunta na ako dito. Finally po. Kanta po tayo?
1: Go.
0: Yes! Okay, let's go!

0: We open at 3, so around 5 more hours. Good luck.
1: Kasi meron tayong 10:30 si Mai Mai. Oo, dapat ganun, Gary. No, tutungin na si Frank.
2: Okay, ito. Pumili
0: na. Ako na.
1: Tell me anytime pag ready ka na, ha? Or pwede ba?
3: Pwede ba?
4: Okay.
0: 3, 2, 1, play!

Magandang araw. Ako si Jeff Grecia. Maligayang pagdating dito sa Mix Hits Different Season 2. Sa first track kong kakantayin, ang pamagat nito is Balik Tanaw. Sinulat ko siya way back 2016. Dahil madaming akong memories na masaya, sinulat ko sa papel para mabalik-balikan ko ito. Sana magustuhan niyo.

Sa second truck ko, special to sa akin kasi isa ito sa mga tumatak dito sa Pilipinas ngayong generation. Sana magustuhan nyo dahil sinulat ko ito based on my own experience. Dito ko nakikita yung hustle ko. Kinompare ko din yung sarili ko sa iba. At kung ano yung nakikita ko. At kung anong gusto kong marating. Gusto ko lang din shoutout yung producer ko. Andito siya ngayon. Shoutout kay Koy. Madami-dami pa tayong gagawin, G. Kaya sana magustuhan nyo. Pamagat nito sa Elevate.

Yeah. Dami ng smoke, nag-load, nag-coke, na-choke, tapos nag-elevate. Malamang dope, nag-coke, na-broke, kasi hindi ka nag-behave. Dami ng smoke, nag-load, nag-coke, na-choke, tapos nag-elevate. Malamang dope, nag-coke, na-broke, kasi hindi ka nag-behave. Dami ng... Ang nangyari, sige tsagaan mo lang buong biyahe. Sige sumagad na puto lang tali. E di lumipad ko, lumaghari.

Moving till I reach heaven. Sabi ng smoke, nag-love, nag-toke, nag-choke. Tapos nag-elevate. Malamang dog, nag-coke, nag-broke. Kasi hindi ka nag-behave. Sabi ng smoke, nag-love, nag-toke, nag-choke. Tapos nag-elevate.

0: Maraming salamat. Sana nagustuhan niyo yung set ko. Sa mga fans na pumunta, baka may mga karagdagang katanungan kayo para sa akin. Open tayo dyan.
1: Ako po, Sir All Jeff. Right. Curious Sige. Lang po.
0: Sige.
1: Was there anything in particular that inspired you when you were writing Elevate?
0: Nag-inspire sa akin is yung mismong passion ko. Yung talaga nagpabaga sa akin. Kung ano yung gusto ko. Umalis ako sa larangan na hindi ko gusto para sa gusto ko. Sa larangan na gusto na iba, pero hindi ko gusto. Pero pinili ko yung gusto ko.
1: Sariling galaw.
0: Yes.
1: Thank you.
2: What is the best thing about being a musician or a rapper?
0: Best thing? Pinaka the best doon is hawak ko yung oras ko. Maliban pa doon, nagagawa ko yung gusto ko. And masaya ako sa ginagawa ko.
3: I just want to know po, what do you think makes your own music unique?
0: Siguro, syempre, di mawawala yung boss natin doon. Yun ang tatatak sa atin. Eh. Maliban pa doon is yung pagsusulat. Kasi hindi lahat ng rappers o artists, musicians is halos same ng pagsusulat. Lahat iba-iba yan. So, lahat talaga mag-i-stand out. May mga kanina lang ano, ang trademark ba?
4: I think it's been years na gumagawa ka ng music and marami na rin akong songs na napakinggan from you. Meron ka bang advice para sa mga aspiring musicians?
0: Ang mabibigay ko lang na advice is gawin lang nila yung gusto nila, patuloy lang sila. Kasi kapag sinukuan mo yun, wala. Di lalago. Dapat patuloy lang na patuloy. Kasi yun ang gusto mo eh. Pero nasa iyo naman din talaga kung gusto mo talaga.
5: I had my question. So, hi Jeff.
0: Hello.
5: Yeah, I've heard of your song. Siyempre nag-trending talaga siya. So, you as an artist, you've been an inspiration to a lot of young artists then out there. So, what or who are the people that inspire you the most when you're writing a music?
0: Siyempre yung mga influences ko din. Yung mga hip-hop artists din na tumatak sa akin. Hindi lang yung basta hip-hop. Kasi may mga artists akong pinagdadamot ko yung akin lang talaga eh. Diba? Kasi nandyan sila Kuya Luni, sila Ron Hell, yung mga local na nauna. Salute sana lang. So, yun. Thank you. So, meron pa ba? Katanungan ba? Alright, mukhang wala na. So, okay na yun. So, maraming salamat. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito sa Mix Music and sa fans na pumunta dito. Thank you, maraming salamat.

0: Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay, sa lahat ng fans, at salamat din sa Mix It's Different Season 2. Masaya, malupit, kasi mabubayit yung mga tao. First time ko din maka-experience ng ganito eh. So, tatatak talaga siya sa akin.
1: Sobrang saya, and lalo na yung nung nag-perform si Jeff.
2: It was actually nice. Lalo na yung performance ni Jeff. Sabi niya nga, ang ganda ng vibe. Sana maging mas mag-bloom yung kanyang career. And sana Mix continues to promote our local artists.
3: Masaya siya and unforgettable for me.
4: Ang ganda maging involved dito sa gantong setup. Tapos the vibe here, it's so welcoming. And so we enjoyed it so much.
3: Ayun, katulad sa kanya, I'm looking forward. Mas mabigyan ng opportunity and exposure yung maraming artists na nagtatry to penetrate the scene dito sa bansa. And it helps para mas mapalago and mas mapatatag yung music industry sa Pilipinas.
4: For Mix Hits Different, you're very welcoming sa mga artists.
1: Tsaka mas madami pang gawin na music si Jeff. Mas para yung kumatok ulit yung vibe na gano'n.
2: Continue pang i-inspire ni Jeff ang iba pong mga local artists. And sana po, continue pa rin i-promote din ng Mix ang ating mga local artists.
5: Eminent spoken, hello.

Hello po. Good morning. Ngayon, excited ako kasi first time akong inibitahan ng mix dito po sa Mix Hits Different. It means I'm one of the different... Oh, joke lang! Joke lang ako. Ibig sabihin, may tiwala na po sila sa akin. yun, excited ako. For sure po, magugustuhan at mag-enjoy po yung mga family ko po. Kasi tagal na din nila po itong ni-request eh na mag-mix hits different po ako. So yun, exciting! Let's go! India! Tiyong lahat! I'm sorry kasi. Nabalo na. Oh, sobrang excited po ako. Nakinakabahan. Pero ako lang. Tsaka hindi ko alam na may audience po. O yun yung nakakaloka! All the dead man sa mga worries and doubts and Hello! Magandang araw po. Ako po si Maymay Entrata at welcome sa lahat ng nanonood dito sa Mix Hits Different. Let's go! Unang-una, maraming salamat sa lahat na andito. Naging emotional ako kasi parang tagal natin hindi nagkita. Tapos tagal natin hindi nagkausap. Alam mo yun, ingat ako. Okay. Sana isa ito sa mga gagawin kong live na kasama kayo na matitreasure niyo po sana habang buhay. Sobrang napakalaking biyaya na nagkita tayo ulit para mapag-catch up ulit. Ang una ko pong kakantahin ito po yung bago ko pong single na Auto Deadma featuring po by Wusuk from Pentagon. Ito po yung i-auto deadma natin lahat ng mga negatibo na dumadating sa buhay natin. Alam ko hindi madali i-auto deadma kasi nga iba yung dito eh. Simula nung PBB ako, simula nung pagkabata ako, lumaki ako, na matatag yung loob ko, na sobrang lakas ng faith ko talaga sa Panginoon na kahit anong challenges ay kakayanin ko. Hindi po ako aware nung una na wala na pala sa tamang pag-iisip yung utak ko. Kaya ayun, na-diagnose po ako ng depression. Tapos dun ko natutunan kung paano i-auto deadman na lang agad yung mga negatibo. Pero ang maganda po dito ay okay na po ako. Okay na po ako sa dahil po talaga sa Panginoon po talaga siguro hindi ko malalampasan lahat ng pagsubok na yun. At syempre yung suporta po ninyo talaga kahit anong mangyari. Oh, ito na, simulan na po natin yung Auto Deadma song featuring by Wusuk.

Okay, so ang next song po natin ay title po nito ay Ama Ka. Eh, joke lang, sawang-sawa na kayo, no? Ito po ay Pwede Ba? Ito po ay originally po recorded po Miss Victoria at siya po nag-produce ito at siya din po ng writer nito. May story po nito bago po nabigay po sa akin yung kanta. Ang dami na po palang nag-approach sa kanya para po magawa ng version ng Pwede Ba? Bigla ba naman yan napa-approve po na ako po yung maggawa po ng version ng Pwede Ba? Yun, sana po mag-enjoy kayo.

Thank you po. Marami salamat po muli sa inyong lahat na nandito po ngayon, nag-jamming po sa akin dito sa Mix Hits Different.

0: Magwa one year na po namin natapos yung music video, yung kanta. Tapos sobrang late na po talaga na nalaman ko talaga na meron pong mag-featured po dun sa song ng Auto Dead Map. Tapos after mga 6 months yata, dahi, natuloy, dahi. Tapos bigla ba naman na sinabi sa akin si Wusuk from Pentagon yung magkocollab po dun sa song ng Auto Dead Map. Tapos meron akong oportunidad na makausap si Wusuk po sa Zoom. Tapos dun mismo sa meeting namin, yun lang yung araw na kinumpos niya din yung song kaya na makaperform ko na siya. Ay, makasama ko siya sa pagpo-perform ng Auto Deadma in person kasi iba pa rin talaga pag ano, kasama ko siya. Pero ano, I'm hoping. Okay, yun naman po. Is there any acting project we must watch also? Yes po, meron. This year naming i-shoot pero hindi ko po sure kung kailan po ipapalabas. Hopefully din po this year po, no?
1: Thank you, Mari.
0: Thank you po. Siya naman. Pero huwag natin i-jinx. Huwag mo i-share talaga kasi baka ma-jinx ba? Ay, wala pa na. Sabi ni Maymay. Okay, sorry.
2: Okay, my third question. Any chance you release your self-composed songs in the near future?
0: Oo naman! Uy! Alam niyo yon. Alam niyo yon. Tanong-tanong pa kayo, ha? Merong na ano eh, merong lumabas eh. Tanong-tanong pa kayo. Pero, oo, at sobrang excited na ako na marinig niyo muli yung kanta. Hindi ko lang kanta, kundi, eh, hindi ko nga po alam kung pwedeng sabihin. Pero meron po akong marirelease na kanta ko po mismo na tagal ko na din pong kinompose. So yun, excited ako ulit kasi ang last kong kinompose ba po yung Baliw, yung nasa PBB po ako. Tapos nag-stop lang yun kasi nag-focus kami sa acting po. Tapos ngayon ang dami ko nang nakasama ng mga sobrang magaling na composers, sobrang magaling na singers. Parang mas na nabuhayan ulit yung pagko-compose ko ng kanta. So yun. Sana nga yung mga nasulat po pa nandun pa rin sa notebook. Eh, sana lahat na yun mabuo. Pero may nabuo na, isa. Guloy! Okay.
1: Sa Manila, ay?
0: Sa Kamalia. Uy, grabe! Formal kayo ngayon! Pero pag sa kami sa labas, wah! Wow! Pero dito,
1: babe na daw eh.
0: Ah, babe, then I bought one. Okay. Sige, okay.
1: Okay, there's a still a question, Mai. Anyone from your age bracket of local artist you want to collaborate with?
0: Siyempre, kung mangarap lang tayo, doon na tayo sa taas po, di ba? Matagal ko lang sinasabi ito. Gusto kong makasama or makaduit si Miss Sarah, si Miss Casey, Sir Gary V, yung BGYOSB19, Beanie. Gusto ko din sila makakulab. Tapos, sino pa? Bumarami pa eh. Basta marami pa. Pero, yun, dream yun. Bonus na kapag matupad yun.
3: Hello, Mari.
0: Apo, hello.
3: I'm Helen Cortez, representative
0: from iyak, mag-iyak.
3: Legit May Wifeline. This is my question.
0: Okay po.
3: If you will do or organize something special to show your appreciation to your fans, what would it be?
0: Yun na nga, gaya na sinabi ko kanina, nung nakita ko silang dalawa, parang naluluha ako kasi ang tagal kong di mismo nakakita talaga at nakausap mismo yung mga nagsusuporta sa akin. Tagal natin hindi nakapag-jamming, so yun talaga yung wini-wish ko talaga. So meet and greet po sa lahat ng fans, love team fans at solo fans, kahit sino, family tayo. So yun po. Thank you po. Bago po ako magpaalam, lubos ako nagpapasalamat po talaga sa bawat isa sa inyo, sa lahat ng sumusuporta sa akin, bumagyo man o hindi, andyan kayo po talaga sa akin nakasuporta lagi since day one po. At naaalala ko bawat isa sa inyo, yung mga solid talaga na sumusuporta sa akin kahit kilalang kilala niyo na ako, yung masaya at yung malungkot na Maymay, yung galit na Maymay, at yung nakaka-disappoint na Maymay, at yun, masayahing Maymay. Maraming salamat kasi, di ba mahirap po mahalin yung yung tao kapag alam mo na yung buong pagkatao niya. Iba pa rin yung kapag pinili niyo talaga po magstay po talaga. Kaya, thank you. Maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko yun. At sana kahit saan man ako magpunta sa career ko, kahit saan man lupa-lup akong mapunta, lagi niyo tatanda na habang buhay ako talaga magpapasalamat. Hindi, kahit hindi man personal, pero alam niyo na yun sa puso ko. Habang buhay ako magpapasalamat, habang buhay akong kahit magbabasa, kahit hindi man ako nagre-reply, habang buhay ako magiging grateful po talaga sa inyong lahat po. Thank you po. Maraming salamat po sa suporta niyo. Kundi dahil sa inyo, wala ako dito sa position ko ngayon po talaga. So, thank you po. Malaki kayong inspirasyon sa buhay ko para ipagpatuloy po yung career ko po dito sa industriya. Thank you po. At thank you po muli sa Mix Hits Different. Iba din talaga yung mix. Ay, sorry. Thank you po. Maraming salamat sa lahat po ng mga nanood. At muli po, gusto ko lang po sana imbitahan po mag-stream muli ng Auto Deadma featuring Wusuk sa lahat ng digital platforms worldwide. At syempre po, yung music video din po namin available na din po sa ABS-CBN Music YouTube channel. Thank you po. Maraming salamat po. Sobrang kinakabahan ako kasi Hits Different po talaga. Sobrang kabado ako talaga. Ang dami pong surprises. Yun nga, kakasabi ko po kanina, ang daming, hindi ko kasi alam na may audience po pala. So, iba din yung parang may nanonood po kasi. Kasi, napag-jam na ako dati. Puro camera lang, director, ganun. Pero, iba pa rin yung feeling na may hype kasi with audience. So, yun, parang mapapajamming ka ng more and more and more. So, yun. Ang saya. Masaya naman po pagka, lalo na po yung sa middle hanggang sa huli kasi nawala na po yung kaba ko. Grabe po, mag-prepare. Like, yung hardcore challenge po. Kasi, kakabago ko lang sa music industry. So, bago lang din po ako natuto talagang kumanta. So, ayun. Grabe yung mga preparation, warm-up, ganon. Learning something new po. Every time na nagla-live akong kumanta. Kasi ito yung dati na sobrang kinakatakutan kong gawin. Kasi nga, hindi pa ako prepared at hindi pa ako sure kung talaga bang magagawa ko na siya. So every time po na nagla-live akong kumanta, at isa na to sa pinaka-memorable ko kasi ang dami ko ding natutunan sa every performance ko. Ang pinaka-gusto ko po talaga sa experience na ito ay yung nakasama ko nga po yung mga family ko. So, maraming salamat po, Mix Hits Different. Sana next time ulit. Let's go! Bye! Thank you, Mix Hits Different! Sa susunod ulit!

0: Kamusta na yung mata mo?
1: Eto, wala pa rin nagbago. Gray pa rin nakikita ko.
0: Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito?
1: Lungkot.
0: Di balik natin yung saya.
2: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig?
1: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
0: What's a surprise, Ino?
1: Kara, ito si Iris.
2: Kailan ba kami magtatagpo ng tingin?

0: mukha ko. Aliin mo.
1: Okay.
0: Sabihan, tingko sabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing rant.
0: Excuse me?
1: Dami mong rant.
0: Parehas lang tayo! Ikaw lang din, ikaw din ah!

0: What if one of Marilis Murna ayaw mo na pala ako maging best friend?
1: Do you mean?
0: Baka parang mas mabait. Mas pogi. Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or ano ka baka taka bro, magtrabaho ka dun. O, oh, live apart tayo. Dami pwede mangyari kasi di mo rin naman. Jo.
1: Diba ang sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Ay, di naman kita pinipili eh.

0: Sam, pasok!
1: I'm leaving.
2: For good. Nabalitaan mo na ba nangyari kay Teacher Sam?
1: Para lang malinaw, ha? Top priority ko, pamilya.
3: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Makaisipin pa nila, may relasyon din kami ni Sam.
1: Bakit? Nagkaroon ba?
4: Pwede huwag ngayon, Jem.
1: Wala naman ang Teacher Sam.
0: Natulak niya si Teacher Sam!
1: Ano sinasabi niya tungkol kay Sam?
5: Walang makukulang wala!
1: Pakiramdam ko utang ko to kay Sam.
6: Alam mo lang nilapit yung pamilya natin sa gulo eh.
3: Ikaw ba? Wala ka bang tinatago?
1: Ano alam mo? Matip na mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
7: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
3: Jackie, hanggat saan?
1: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak natin.